Nawaqpnik tingu malhan nazvagluku quyaawikaqluku tallaaqan asigaluni tallilxinik quyaawikaqluku quyaqniluukulluuqannerut taqluku ikaayoqluta litnaawqat liquraallhkaat tingu mannaawput

0: music from the past at just the pace you want. Wake up on the right side of the bed, even if you prefer the left. Every Saturday and Sunday morning from 5 to 6 a.m. on 640 a.m. KYUK. It's the Early Risers Music Hour. Good day,
1: Koyan na kung litna ako bigni pinagaling ng mga mikil ngut litna ako tuyo ng alutin. Ikayok sa ta asa ng liko at ka talak na ako put na sa bagak sa kilit na ako mtun koyas ka put liko at